nsuro asase nyina wura no ono na onene nam onene mo aya mensuro efise oyono kofo na otumi empa ni ho achi etuni na mo a mensuro otisani a otie enura enne ochina ani dapim eti unina mwa aya mesro oyo gonsho fupa onim ni wan enti unina mwa aya mesro mesro mesro mesro unne erade enamwa aya mesro yes sorry erade ye ye erade kesiye.

Kristo din mu bede same ba wanim ewade ma won saso wa wo ye awon wade ene ade akese a won to men ka se ho no nyam wo same abrabom ma same sika sem enye ye oni ni nuanom bom pa ye jai wa funa na ma wo to e se won sa wo se ye company fo ni ajisi onuma ni e be kan ma ye nwe na won konko be kasa ma ye won konko nya ni kasa ma fo Ewade ma unya mpanifo ewo no nyere ni mo ni mo adom na ni enti a wo ko no Ewade ma ni mbra mu samaw ewo Yesu din mu Amen Same mi po aya fre mo ai ai Otini ni mpa ibu mo de Ba che first na ka se fe Mama me ben ba che o ka sa

Debia me kase enipa enta enso ensempem echen ensem wonen. O kan negative tina ekwe chiripa. Banya nunsunti ena mibe suya negative things eka. Nebo meka positive things. Eye wawonga, eye wong edia. Yewo nipa binti ena erade. Ede tu ya akuma su de biara. Seye wa huwadin, seye ni ya huwadin, seye wusika, seye nisika.

na me nan te wate. You made na bibia musu bi se urade. Na bi ti no. Adie bia bon pa ye na bi se urade. It's just the embarrass me oh. I like it oh. Na me na mi so bi yo bia wote.